0: Essa tu ya na gaba kina na sasa adisku wana sasa private school to amma police men da zai cinoro tin da dan yanzu bai zama da ba yanzu ya bambanta
1: a taba fuskantar matsalan lamba ko tsangwama
0: eh to maganan gaskiya dai fuskantar na samu a kowane yaron plateau state wani yaron lantan wani yaron shi dan daga kaman akan shi da lokacin da makarantar ina SS1 shi yana SS2 yaro ya sa daga ba har na so ban makaranta wallahi na ganshi ba daga hankali na yawan ta tashi to amma daga baya kuma mun dawo mun shirya da yaro ai ya gama makaranta wani kuma na zama senior a lokacin na je SS3
1: to ina aka koma baya me zaka so a canja
0: abin da yake so a canja a rayuwa dai na makaranta ni ina so in bai da shawara su dai masu wadannan ababai don Allah don annabi su yi hakuri su bar wannan ababai domin su yara za su samu dama na karatu ba su ga student ba su tsorata ba kaga su da bisa makanta amma kana yau ba yau da gobe kana ba yaro yaro tsoro kana bashi tsoro to yaro ba zai samu damar zuwa makanta ba to kaga dan baka bashi tsoro zai samu damar zuwa makanta kuma zai karatu shi kuma zai ci jarabawa shi haika ma saboda kaman ina ba su hakuri ba su wadannan ababai su bari kaga yara su ma iyayen yara aka su zai kwanta kuma su ji dadin tura yaran su wani makarantu amma su sa yaran da gaba iyayen su da suna ga musu kaga su ci cire yara a makaranta
2: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Ahmad Dalla Agwai, wani tsohon shugaban makaranta kuma mahaifi daga jihar Nasarawan Najeriya.
6: Eh gaskiya mafi tarin lokuta alkhairi ne a makaranta gaskiya saboda sukan taimakawa malamai wurin wato natsar da dalibai da sa dalibai akan hanya da kuma yakan taimakawa su ma daliban wurin wato koyon shugabanci da tarerayen al'umma amma a mafi tarin lokuta wasu sukan yi amfani da wannan daman don cutar da ƴan uwansu dalibai wani zaki ji ya ce ai shi ma lokacin da yake aji kaza ko yake lokaci kaza ai senior wane ya mar duka ya mar kaza don haka shi ma yanzu zai rama akan kaninsa ko zai rama akan ɗan uwansa ko zai rama akan dai wani ma zai ce har ɗan angonsu ma akan zalunci wanda bai da haƙƙi
7: wani tasiri tsangwama wato bullying ke da shi ga kwakwalwar ɗalibai
6: tsangwama abin da ake kira bullying a turance wata aba ce da ke da tasiri ga rayuwar ɗan adam musamman ɗan adam da ke wato mataki na ɗalibta to yakan yi tasiri ne a rayuwar wannan psychologically yakan sa shi ya wato ya gagara samun natsuwa yakan kai su ma ga wato su bar makaranta ko kuma ya zamanto sun samu wani wato rashin sakewa da jin cewa kai ba komai bane ko kuma ba za ka iya abu kaza ba
7: to kuma ta yaya za a magance wannan
6: wato magance ire-iren waɗannan abubuwa abu ne mai wahala kuma abu ne mai sauki mai wahala in the sense that in muka daura niyan cewa ɗana kowa ne kuma gyaran tarbiyya da gyaran hali shi zai tsaftace mana al'ummanmu to zai zamanto abu mai sauki amma muka dauka kowa nafsi to a yayin da kake kokarin gyara ɗanka baka gyara ɗan wani ba to insha Allah ana kyautata san ɗankan da ka gyara ɗan wani da kai ko oho da tarbiyyarsa to shi ɗan wani shi zai zo bata ɗanka saboda ana mingling a society ne
5: tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Ahmad Dalla Agwai tsohon shugaban makaranta kuma mahaifi daga jihar Nasarawan Najeriya.
8: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2340888899.
5: Masu saurare, Shin waɗanne ƙalubale kan kunno kai a makarantun kwana? Za mu dora a cikin maudu'i na gaba da shirin rayuwa ta